0: kitiki pen tomon tipli ke hengnu aputha arjik sinang alang lipen ke than lamji
1: sai ketiki chithan the pinlang ahut ke sikar lapen habirar lo kelong an ason giri lapen kipangrum pensi munitatum chipangreng lo thesere lapen phurui kituk pen kicho helo an kicho lo sai ketiki kipangcheng cheng ke arlosuatum tahu pinsuatum an giri lapen sikar kedam api arlosuatum abangke hem dubig big detiti amat si Asona sona bab lapen arong kacu e pangchenglo kiju ya sonsi lapen latum kicu me ason hei hei risi e bomlo apian ke sok chinisi ke eta pangchenglo munet nang ke chan pon bom pena pot an kiri lapen kilong ta sung pon bomlo biju biju pen ke pen somara tum ta la sok ki e hei hei si charli dunlo Lapena pian ke kacu e kacu tiki akam si pin suwa tumta kipoong dun lo. Lason si cu e bom cu tiki bom pena jok latum teglong lapen. Lason si jalipon lo. Elong adim e lethot lethot tiki lethot lethot pulote kilong api ong ong e ong ong titi. Lasi kacu e kacu tiki cetirek pon bom lote kilong ta ong mucot titi lo. Latum pining ladak klem lute muning ke ha anglong kapreksi kap bompo. Lason akatiki apan ke pini ilutum jum akatiki pulo. La jum katiki alam le pini asap cingwai lona. Kacu e kacu tiki ason anta ili munida son renget api saide lo. Latum ta kireng bomji lapen. Kithi pon bomji apan aan nangji. Latum aan ki ho or helo. Ho or ke long le arlo si latum che long chap. Elong vet adim si cho e chutki varet lute. Ho or ta na ave bom pen. Apian ke ave det hangjang po. Lasi rit ke en chetere voy lo po lute. Ho or ki mi long ver lo amat si kachorot lapen. Kaculik long ta omucot titilo. Bon seta, lason arit ki en mate jum arit ki klempen ajok, ko an havar tomon palang nu loma ili matadam parpilang tahay. Jum arit ki klempen long mucot ahok, seta lake haku ahur abidi, haku ki lapu anvelo. Bon ta pini ki laan susi ki palong jiapan bidi son surido. Jumarit ki klempen, tomon havar ko an palang noma ili lakadam sina. Inglong arit ki klem pulute ki cheng si ke ting pi ki pi lapen. Bab bi do an ta saidang pen kai et nang lang an si kacu e cupari akam cheng ji. Aningkan ang long ting pi ki pavir bom pen ucok birthi tomon havar nakacilar ili tek long lo pini. Kecing si ke, kepang ok nangbat cet-cet lo. Perang ke barikat ahut ta laan set pang ok warari. Non ke, kepang ok ta cecak cuturok lo. Ting pi ke ong epen ajok arwe ta nang ong e bom tang lo. Arwe ka wepen ajok kacutiki pen ta long le mucot lo. Along pen along ke sok e long le pin adim tatu. Lasi, Kilong ke paongji pura jum tiki bomlang pulote muke chulong le derpo. Arve lea vete kupusi kacho e chutiki po. Laan chota kalilang arve ki ong e penajok long lea lu alang ta thep bomlo. Kijun ji apan kacho tukji puta api ong panuk nang ong lo. Lang helo pithe kireng api atum an apan ta kenang sot naike. Lang ave lo. Pulute kiti. Ilita kejuna lang avete kupusi kerempo. Lang avete babi kacho e kacho tikia son anta tikoipo. Teng pi ka vepena jok ing long arit along kedu